ye Alpha and Omega. Okasa prekunya nkopo obi ni wachi ni wanim. Sa obi di wachi ni wanim a manenkei. Ebrebi Israel forecast. Senya wo awrade na waya. Enkama Israel fo nyina mose totrobento osebo. Enkei. Awia babi a wo a wuche ye pia me kamfu Yesu Kristo ama ose. Ye nyankopo ye di na chi no obi ni nanim ni na chi. Obia ni wa wane ni tumi ese. Wane na je ahemfo tumi firi wansamo. Wane na mani si nipa ye na oma nipa di ya. Oma nipa bi di ye. Aradi nyankopo ne kasa. Na bibia ye kum. Awia wu ya hini o. Awia wu ya hini o. Awia wu ya hini o. Awia wu ya hini o. Nyankopɔn wo yɔhene ahemfo mu nyinaa hene no ɔyene ɔse ne tumi ne wo sa no ma ne nkae obi ni hɔ asase so obi ni hɔ ɔhene biara ni hɔ wɔmpaboa wɔmpaboa si fam mpo no obia ni hɔ obetime de ne waso wo mpaboa mu mpo utumi suo yora utumi suo yora oya kasi yora asabari ma Yesu Kristo uyo hene.

0: nso kem
1: uya hene uya hene uhene
0: kene ne ne yoye ne de
1: uhene uya
0: ene na yeye de ne de k ono kem onkasa ono ankasa Bible ni tie ni ye pa mami
1: uya hene
0: ose nanso kene ne na yeye de no de kene onkasa ka hu bi o ono ene na yeye de ne de
1: uya hene uya hene
0: nanso ye nyankopon ani
1: ye obi ni wani ta obi suni wati
0: Bible si ye inti
1: uya
0: ken bufupi na omunai
1: uya hene
0: na awurade nyankopon ebisa ken se aden ti na obuafu na wamunai asama me pese mi biso wa wi ayi ne anese adenti na wamuna obu afuse ye adenti na wanyinya wanimu yi eje na ekoso wa brabo ni mo eniema be na enye ye ya ina waka wa samu aso de eternity ye
1: ya yeripa
0: adenti na obu afuo na wamuna yi Ken sa uye ni ya anka wanimo ete sa uye ni ya anka wanimo ntiana sabaka pa ya da baba sa uye ni ya anka wanimo ntiana sa uye ni ya anka wanimo ntiana already beside Ken na se wanya ni yenti one ebe butu hope no anno that's a curse from God